0: baji ufamba uyawisa awansati angahlongoliwe deka baji ufamba uyawisa awansati angahlongoliwe
1: 99 FM escolhe humildade 99 loucura. Ladies and gentlemen.

funi beef si bani kinguari. Bafana na ba safe man, bafana na ba safe man. Ay, ay kupa ukena man.